wa hare le bo wena ngwana mmameri wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitlha pele mala mkelele ke a mona le ena o thutse tu ka nnete ko go thutse go thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ona batlanga ka ye mme re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e khurwela a ralala le tantsa.

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibana saliba ka lutuna lane le lesadi ferentena
1: penalty e botsi first man ka le sifona la ga tebo go mukwena e go mira bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sogala ga maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralokile ga botsi a ralokile papadie e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo se ra gore one naga ya Zechia na one naga ya Africa Borwa
0: one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa Borwa e ka nna ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa Borwa papading e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke ena ntsha ditse bolo ka ntle ka se nna henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primudiba ka mogolo sepelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang ke lebele tshe re go tswa khuliso motao e fela khuliso motao re ya mona ke yola o sa le gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sepelebele le tsene ke mang first man
0: ha ke se
1: re tla tlhokomela
0: re tla tlhokomela re tla tlhokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tla bo e kwano ke tla le ka o sheba ka hotle bohle hore na ke se bapadise finger se tswileng

0: amo fapanya lipula tebo mokwena bla antle e ka mani ya ka lutunga le lituna sibatibana sale ba ka lutuna lane le le sadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sefogana la ga tebo mokwena e go mera bona ena moswara dino e a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sefogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye o tloga a ralokile ga botse a ralokile papadie e le gore a utswile mo matsogong e go mo seo se ra gore one naga ya zechia na one naga ya Afrika Borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Afrika Borwa e ka nna ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Afrika Borwa papading e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provod ke ena ntsheditse bolo ka ntle ka senaheng yena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primudiba e ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modao e fela khuliso modao re ya mona ke ola o sa le gona ka mola le tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke se
1: re
0: tla hlokomela re tla hlokomela ngwana mme gore na e be o kenetse manga one bafana bafana one Czechia Czech Republic kapa sekwa Slovakia kholiso motawa nka bolo a e neletsa ka mane motlhakana wa bana wa ngwana saise ba ntse ba mogotometsa ba ntse ba mogotometsa gore a tla wekwano ke tla leka o sheba ka gotlhebotlhe gore na ke sebapadi sefeng se tswileng
2: like a friend.

0: ke tsama tsama maobane ke ntse ke sokolana le borotho kere na se se bolela hore mabenkele a makeshini a tshwerwe ke melata na se se bolela hore ka nnete nnete nnete moruo wa lekeshini o tshwerwe ke melata kore ka shaba le strateng mona o tsebe hona le batho o tsebe Alexandra ha ona ntho o e hlokang neng kapa neng hore na ke nako mang ka potoloa ka shaba ka mona ka mane le bana ba re ba tsebang ba strateng o fumana ba phayaphaya ba besa mono dipapa ke tsena next maobane kha e le nyame ka ipotsa kere e le hore batho ke o tshaba morusu kapa mohlomong ke hore batho ba ka nnete ke ba e leng hore ho thwe ba tsamaye ha ke tsebe mamedi wena o tla ntjwetsa hore na lekeisheneng le o no le ho lona o bone eng ho no ho etsahala jwang o bo re jwetse le rona hoseng hona na mabenkele ano a nako etswe maobane a butswe ka jeno na hai a mamedi ditaba tsena di mafekefeke di a fekesela ka nqane le ka nqane fela re kekebe ra di tlodisa mahlole kgale ho di sala morao teng re tla di sala morao jwang kapa jwang ntate Leshaba o kene le yena kono mona re hei ka nnete re ke re bueng le mmuso taba ena ba seka ba baenka ha sesanyane ha se taba e nyane ena eo setšhaba se llang ka yona. Ha se taba o ka e shebang fela o bo rano haelale ba fona imisebenzi la haela ke taba e kenelletseng ke taba e hlokolotsi ka tseleng makatsang fela re batla ho utlwa head dot nine o tla re fa tsona rona di tsamaile jwang wena dulong tse boletseng tse qhwaetse rona re o re fe sebaka fela hore re o spanele ngwaneso.
1: No DNA.
2: Just RSA.
3: This is South Africa.
1: And we are
4: cruising.

0: Yo re bere go lokolwetse yona ga jwalo ke heat waves ba pa like it las animals gona mo go the afternoon take over ya 011 at the pulse of Josie na kwela ere metsotso ke le so metlano fela ri kela ireng ya bone go pula gore sa ntjana re le mmogo mo lenane go nna rena re sa tlo go kiba kiba le lona go ba go fitlela ga e tlo rata ire ya bo selela mathapa ma jwale ga jwalo ka ge le gore sa be le hlogopele di tshano di mongatafola re tlo ba rentse re le gare re shogana le yona e bile mogala ola wa rena wa sella taking wa WhatsApp ke 0751329986 ge le gore gona le se le gore o rata go abelana le rena ka sona tsena gona mo go nomoro yone ya rena gomme o re botse gore wena ka se le gore relation ka sona tsa tsina le khono go bula re hlogo pledishane le gore ke ntshitse ga jwa loge le gore ke gona tsena ka lapeng la gago ke gona o bulela se ya le moya sa gago ke gona o streama re boletse ka sellathekeng mogala wa letheka cell phone ka re putšišo ya ka ge ke butšiša ke thoma ke bolela ka yona putšišo ya ka ya ntlha ya pele ya mathomo ke rile nna sellathekeng se ka gona go ka gaoganya balekane kapa banyalane goba baratane ba e le gore ba ka gare ga lerato sellathekeng se se ya gona cell phone se ya gona go ka ba aroganya batho ba babedi se ba fetoše manaba ka buša gape ka re nna ka mmono wa ka ge ke bona tse dintša dikgonagalo tse e le gore di ka dira gore sellathekeng se tlhole bothata jo ke bolelang ka jona ke go humana e le gore go balekane ba babedi ba e le gore ba tsenetse tša lerato goba banyalane goba batswadi goba mang kapa mang re o humane le gore yo mongwe wa bona fa ka lapeng mogala wa gagwe wa letheka ga o gomiwe ga o swariwe go na le bo di-pass number di-pass weights dilo tse ka moka ebile dilo tseo ga abelane le motho yo mongwe ka tsona ke mmono wa ka owe wena a ke tsebore wa gago mmono o ka ba e le gore ke ofeng re bolela fa ka mogala wa letheka sellathekeng cell phone ka buša gape ka re le lengwe lebaka e ka ba lebaka la gore o humane le gore founu ya mongwe wa baratani kapa balekane kapa banyalane nako le nako ge ba le mmogo nako le nako ge ba teketlile mogala o wa motho yo o fela o le mola boemong ba silence kapa o fela o le mola boemong ba flight mode jwale ke dumela ga botse gore seo se tla tloga se dira gore molekane mmogo ka wena a se kebe a ba le kgotsofalo gobane nako le nako yena ge e le gore go na le se a ratang go se bona ka mo mogaleng wa gago tshwanetse a gopele go wena a re papa ke gopela go bona.
1: You are listening to 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Ke le somepedi fela metsotso re napele re ikela ireng ya abone gopela gore ka iri ya bone re tla ba re fiwa gašo ya ditaba gomme moraga mo metsotso le some fela go tswela ereng ya bone re tla ba rena le moeng wa rena ka mo meagong ya gašo yana Mr. Craig Lawrence ye lo rotla ba abelana le rena go tswa ka mola mogatlong wa Action Coach go me bana le seminar ya a business growth workshop tsatsi la tharo go dinya July ngwageng wa 2026 dumela.

A blank space. Taylor Swift. Ke yona re go fang yona ga jalo nako le rena re metsotso ke seswai e re ikela e ringela ya bone iri ya ditaba magagešo re sa le mmogo go megopolo re tla ba di fetoga ka moraga iri ya bone re tla ba re fetoga re tla ba re tsena ka kgašong ya ditaba ge ratha fela iri ya bone morago ga moe metsotso e le some fela go tswa iring ya bone re tla ba re na le moeng wa rena ka mo kgašong ndate Mr. Greg Lawrence go tswa ka kwa go la Action Coach ge e le gore yo mongwe wa batho ba e le gore ba rata go tseba kudu ka tsa kgwebo ba tamela sealemoya sa gago ya rata fela metsotso e le some go tswela ireng ya bone 10 minutes after the hour 16 gona mo go 011 the Pulse of Josie go bola re nane go ke the afternoon take over le DJ Bomza gomme re tla ba abelana o tla ba abelana tshedimoso le rena ndate Greg Lawrence o tla ba abelana le tshedimoso le rena ka business mina e lor batla ba e swere ka tjatjila tharo o tla ba re fa ditlabakelo dintlha ka botlalo gore lefelo e tla ba le kae gomme go tlokega eng le eng ge le gore o rata go tsena ebile o na le kgatlhego go se le gore re tla ba re shogana le sona ka mogašong gopola gore re dutse re na le wena mo go stream o ka streama ka 0 o ka streama go 011 Listen Live ke mo le rata re khumana gona ga o tsena go Google o latele di option tse le gore tla ba di go laela gore go botswa go Google o search fela search fela 011 radio moraga fao o tla latela di option e tla re go wena yengwe ya go botsa re 011 Listen Live moraga moe gona le leswana mola fase ke mo le rata go gwata gona le go bontshang gore ge o fetse go gwata leswana le o napile go kagana le rena o napile go re kwa ga botse thwi rena go megopela re gaša ka mo go la number 42 Andries Street ka mo Wynberg Johannesburg re mo le batong la boraro re mafekefekeng re gaša re le godimo re le moyeng re tsene moyeng re le moyeng 011 the Pulse of Josie the afternoon take over le DJ Bomza taba ele ya rena ga iso fele gopola gore ge ratha iri ya bone re tlo tswa go yona gomme ka moraga poledišano rena le ntate Mr. Lawrence re tlo ba le engwe gape tlhogo poledišano ge rata fela metsotso e masometharo go itswela e reng ya bone 30 minutes after the hour 16th re tla ba re bula megala gomme re fetogile re wišitše mawa re tla ka engwe gape tlhogo poledišano fela ya ga jualo gomme ge e le gore o sa rata go ka tsena go yona megala meletša ka moka e tla ba e bulelwa gona mo go WhatsApp page ya rena re tla ba re e bala e segale ge e le gore e gona e le gore tla be šetse tsene wena ngwala fela nomoro ya rena o dulona le yona nako le nako gomme o re romelela juale ka go romelela cell phone mo go WhatsApp o romela fela mo nomorong ya 0751329986 go tlhogopeledišane le go rebeledišana le yona mo iring ye ya jalo go tloga iring ya boraro go ba fitlhela iring ya bone ke tlhogopeledišane le re beile godimo ga tafola re re na sellathekeng se ka kgona go thuba lapa goba se ka šašarakanya baratani sa hlolampherefere gareng ga baratani ba babedi ba e le gore ba tsene ka gare ga lerato go sa lebeledišišwa gore e ka ba lebaka ke le le kaekae ba le ka mogare ga tša lerato na sellathekeng se se ka hlolampherefere ya ba mudubudu ka gare ga lerato na se ya kgona sellathekeng go dira seo go aroganya batho ba babedi ba e le gore ebile bangwe ba bona ba kopantše ke modimo ntate moruti o ile a ba kopanya ka gare ga tente setšhaba se tletse ba tlile go tlatsetša seo fela selo ke se ba re ke sellathekeng na se ya kgona gore se ka senya seo e le gore modimo le baruti le setšhaba ka kakaretso ba tloga ba se tlatsetše gore ke kopano ya batho ka babedi goba baratani ba babedi ba e le gore ba ratana ka buša ka re gomme nna mono wa ka ke na le gore ge ke lebeletše se sengwe sa mabaka goba le lengwe la mabaka ao e le gore a ka kgonantšha a ka kgonagatša seo ke se bolelang ke re a na sellathekeng se ka aroganya baratani ka re le lengwe la mabaka go ka direga gore go baratani ba babedi ba e le gore ba tsenetse tša lerato go sa lebelelwa lebaka la kamano ya bona gore e ka ba e le gore ke lebaka la nako ye kaekae ge o ka humana gore mongwe wa bona ge ba dutse ba le mmogo nako le nako o humana go le gore sellathekeng sa gage ai ga se kgotsofatše nako nngwe ge a kena ka lapeng sellathekeng sa gage ke sellathekeng se e le gore se feletswe ke battery se tsena mola se a tšhatšhiwa se timile nako e nngwe o humana e le gore se mo go silence ba be ba re papa we e ya renga nako nngwe o humana e le gore se mola go flight mode ke mmono wa ka oa ke sa tsebe wena gore wena mongwe le gona lapeng o dumelana le seo ke bolelang le wena ka sona ke re e ka ba sellathekeng
se ka gona go thuba kamano ya batho ba babedi ba ile gore ba tsenetse tsa lerato ga mmono wa ka o ile gore nna ke a bontsha ga jwa le a ke ko wa ga go rena o renge mmono wena le tsa fela mmo.

0: Vumani, Vumani, Vumani, 8 minutes before the hour 17, the Honamoro, the take afternoon drive, take over afternoon drive, yeah, 011, the afternoon take over, yeah, 011. Hopolore, Udutiliana, DJ Bombs, Romelena, Les Aletora, Ratafella, Iria Bobedi, Robarto Fitarata, Iria Bosilela. Momentu Sunyasa Fichempilo, Retabaritana, Mola, Hashon, Yaritaba, Yeverofilona, Rajol Velena, Vumani, Ana Eliana Azania ana le Rory ba tla gona ba re Vumani jwale se seng se le re tla ba re boledishana le sona ka sona re tla ba re boledishana ka sona ka moraga ditaba tsa iriela ya bohlano se se tse le gona se le re ke na le gopolo ya gore re ka boledishana le sona ka sona ibile ke setse ke se beile tafole jwale wena sa ga go re dula le rena go re tle re ya hlahle mmogo leta fela ka moraga ditaba re tla ba re yabelana tshedimotso yeo e le gore swaragane le yona re ntse re le mo karolong ya rena ya mafelelo ya lenanego la rena la the afternoon take over ya 011
1: straight from Johannesburg to the rest of the world. This is 011 radio, the pulse of Josie.
0: Hopolo re ke laboraro le lebotse le tjatje le liswa liswa la kgwedi ya bosupa July 2026. Hopola le tjatje la mabane be le tjatje la leemaema mo le o re bone naga ka bophara Africa borwa di province tse senyane. Badudi ba ipelaetsa go a gwantiwa go iwa go di molefase bo ipelaetso e le boipelaetso nepegolo e le boipelaetso ka batho ba le batswang dinaga mabapi ba e le gore bangwe ba bona ba tsene ka mo nageng ya Aforika Borwa ntle le maswanedi kapa malokedi. Ye nngweše ya tsena ga jalo e le gore ke rata gore nna le wena re tle re swaraswara re tle re ya hlahle ka morago ga ditaba tsa iri ya botlhano. E tlabelele seripa sa rena sa mafelelo sa lenanego le la the afternoon take over. Bona bontši jwa bana ba rena kudu ba ba ka bang magareng ga mengwaga ye lesome go iša go mengwaga ye lesome masomepedi tee 10 to 21. Ke sa kgete gore e ka ba ke moshimane kapa lekgarizwana. Ga botse felo fa ke bona ka re bana ba rena ba latlhegelwa ke taolo ka ge bangwe ba bona kapa bontši ba bona ba ikhumana ba le ka gare ga dinotagi wa bona jwale pharela ye e rile gore le bane le yona ga jalo ya dinotagi di-trucks. Ke bona e le pharela e le gore ga jalo re ntse re mekamekana le yona ebile hei e tloga e re iša godimo lefase jwale. Ke tlo rata go boledišana le lena mo e le gore ka ba e le gore le gona ga jalo mo e le gore le re feletheletso le le gona. Re tla ba re bontšhana mabaka mola le mola kudu re lebeletse bona bana ba rena ba bannyane ba e le gore ke gona ba sa gola ba mengwaga ye lesome go ya go masomepedi tee 10 to 21. Gopola gore malobanyana fa mengwageng e fetileng pele re tla tsena mo ngwaga mengwageng ya rena ya jalo ya millennium gopola mola bo 19th century. Go kile go ba le pharela e kgolo kudu go bana ba rena baswa di-teenagers mo e le gore ka dikolong go ile go ba le sela e beng se bitswa gore ke a teenage pregnancy mo e le gore bana ba rena be ba ba tsenela tša marato e sa le ba bannyane mola ba sa tsebe thibelo gore e ka ba e le gore ba se ka ba feletsa ba wetse mathateng ba ka dira jwang. Ke tse e le gore be direga mengwageng ya le e fetileng le ga e le gore le ga jwale di sa diragala fela e le gore go ndiwa le mengwageng ya lekgono e le gore e diragala go feta ebile e kudu ebile ya kitima ya ke yona drug addiction. Bana ba rena ba e le gore ba mo mengwageng yone e ke fetsang go e tlhalosa ke re bontši wa bona ke bana ba magare ya e lesome go ya go masomepedi tee ba ikhumana e le gore ba tsene ka gare ga bona mathata a jwale ka gao dinotagi di okobatši kore ngwana ga o mmona a thomare wa tlalefa o ntse gore o mo lebeletše o ntse a e tla ga botsa ntse a gola hlanohlano ngwana sho e šetše e le modula megoteng modula di-strateng ga e sa le ngwana e le gore ke ngwana e le mogodišitseng ka lerato ngwana o fetogile. Pharela ye e tloga e le pharela e kgolo ke pharela ya setšhaba ka moka e le gore le bane le yona re le batswadi jale ke bona felo fa re tlo tlhoka tharollo nna le wena gobane pharela ye ke bona e ata ebile ga jalo go na le mafapa a mantši a e le gore a šetše a tsebagatšwa kgatlhanong le go lwantšha yona pharela ye re lebane le yona ya diokobatso. Mafapa ao a jwale ka bo disciplinary camps bo di drug addict rehab e fela mafapa a ga se mafapa e le gore a dira fela mahalahala e fela se se ntjeng kgopolong ke gore mafapa ka mokaga ona a thushang go lwantshana le tlhokotsebe ye ya diokobatsi ke mafapa a e leng gore a lefelwa ke mafapa e le gore a lefela ga a dire mahala jale batswadi bao e leng gore ba dikobo magetleng ba itlhokela sa bona na re reng ka bona re le setšhaba na re reng ka bona re le mmušo ka ge e le gore se e le gore se akaretša bana ba rena gona jale ga se kgete ga se re ka mo go motswadi yo o dikobo magetleng kapa o ke single parent kapa o ja a šietša o ja a latlha ke pharele e le gore ke sevunkuvuku e tsena kae kapa kae jale potšišo ya ka e tlobe e le gore ka moraga yona e ri ele ya bohlano ge re tlo ba re bontšhana yona poledišano e le gore ke tlabe ke beile tafoleng ke be ke tla rata go tseba gore nna re le setšhaba re reng ka batswadi ba e le gore ga ba kgone go fihlelela goba ga ba kgone go ka romela bana ba bona mafapeng a jalo ka bo disciplinary camp kapa jona bo di-drug addict center ka ge e le gore mafapa ao a lefelwa ga a dire mahala ke e feng thuso e le gore re le setšhaba re ka e dira goba ke lentšu lefeng le e le gore ka lebolela go mmušo gomme mmušo wa re fa tsebe go a diragala gore se e be compulsory kudu ka ge e le gore re a bona mafapa ke ao a tile ona a ona ene nnete kore mafapa a šoma rena re a di bona dipoelo re ba bona ba bantši ba ile gore ba ile ba amogelwa mafapeng ao ba buša ba boa gomme ba boya ba le gabotse ba le stele ba le right ke mafapa ile gore a šoma jale re setšhaba re re go mmušo wa rena na o reng mmušo go batswadi ba ile gore ga ba kgone go fihlelela mafapa ao ka gore mafapa ao a lefelwa gopola gore mo go 011 the Pulse of Josie lenanego ke the afternoon take over le DJ Bomza letšatši ke di 1 July 2026 nako ya rena e re motsotso ko o tee fela re ikela mola ireng ya bohlano re napile re kibakiba jalo re betha dipetekwane tša rena re ya ka mola kgašong ya ditaba gomme kgetso ya rena a phiwe mendu ya o tla re tlela ka tsona ditaba tša ere ya bohlano wena setšhutise le moenye sa gago dula le rena gomme rena re tla go fepa ka tše ka moka
1: straight from Johannesburg to the rest of the world hold on this is 011 radio the pulse of Josie

0: Hayi nduku enhle Big Zulu le Kasbanyo verse. Hey batla go yena ba re kaya Nigeria. Hayi kona, hayi kona. Kaya Tanzania, kaya Nigeria, kaya kai kai. Kinyangana nayo nduku enhle, kinyangana le mosadi. Kinyangana le lerato, lerato. Go pula re mo go take the afternoon take over ya 011. Na kwele re metsotso ke senyane fela re tswela mola ireng ya bohlano re ya go leboga gaetsedi ya ka Apiwe Mendu ka ditaba tse re fileng tsona ga jwalo gore bontsha ga botse gore ka nnete yano le shetse le nametse le shetse le ya wela ge le nametse go mo motlokotlo pheletso nya lona gore le ya wela jwale re bolela fa ka letjatji gore awa ga ile go hlogona re hlwele e bile re tloga re ipsinne ye ke karolo ya rena ya mafelelo ya lenane go la rena la the afternoon take over hona mo go 011 the pulse of Josie gopola gore ke be ke na le hlogo predictione le gore ke be ke beile pele fa re ya ka mola go ditaba tsa iri ya bohlano gona le kgwekgwe le gore e tloga e le pharela ebile e le tlhopa boroko gore na batswadi badudi ba naga ya Aforika Borwa ka ge e le gore e šetse e šwatlhile tsenetse motswetsi jale ga go sena ka mogodi le gore ka ithiwa ka gona fela re le batswadi re le setšhaba ge re ka ema ka maoto ra swarišana ga gona se e le gore se ka re palela ke a ba tshepa maAforika Borwa maAforika Borwa ke batho ba e le gore ge ba swarišane ba ema ka maoto ba re se ga re senyake ka nnete ba tloga ba dira show ya gore seo se a lwantšhwa
1: straight from Johannesburg to the rest of the world. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Grile bontšhiwa bana ba rena kudu ba ka bang magareng ga mengwaga e lesome go iša go mengwaga e masomepedi te 10 to 21 ke sa kgete gore e ka ba ke bolela ka ngwana wa moshimane goba ngwana wa lekgarejwana felo fa ke bona bana ba rena o kare ba latlhegela ke taolo ba tswile seatleng bana ba rena ba tswile seatleng bana ba rena ba tswile taolong kudu yona mengwaga jana yona e le ya go tloga go mengwaga e lesome go iša gona male go 21 ba ikhumana ba le ka gare ga dinotagi ba ikhumana e le gore ba ja diokobatso tse e le gore di bantšha taolong ba napile ba tlhakatlhakana bangwe ba bona ba tletse mebileng ba tlogetse dikolo mola bangwe ba bona ba fetogile magodu ka lelemelela la seZulu ba re ke masela ba utswa ya kore ga gona se le gore ka se beya ka gae wa re ga o bua wa humana se sa le gona ge o na le ngwana wa mohuto ka lapeng o tšea sengwe le sengwe se gatlhanang le sona ka ge e le gore addiction e šetse e ba overtakeile addiction e šetse e iphile maatla mo maphelong a bona jale selo se ke pharela magagešo gomme ga re a tshwanela gore re dire o ka re ga re se bone re a se bona o seke wa re ge se sa diragele le wena lapeng la gago kapa baneng ba gago wena ga se go ame se ya go ama le wena gobane o motswadi o modudi wa naga ya Aforika Borwa se tlhagetse rena ka moka setšhaba ka kakaretso dula le nna gona mo go 011 the pulse of Josie. This is afternoon take over DJ Bomza on the mic.

Ndombi ya miensha ke lo ro fa yona ga jwalo na kwela re na re metsotso ke le 15 fela re tshwela ering ya bohlano 15 minutes after the hour 17th hora mogo the afternoon take over ya 011 the pulse of Jose ya ke la bo raro magage sho le tshatse ke la pele le tshatse le leswa leswa kgweding ye ntshwantswa kgweding ya July re ka gare ga mpa ya marega go atonya ka montle go atonya mo ile re ka belo re gona wena mo yang gona go seng ga letsoga ba tswang go seng ba ya meshomong ya bona ka fapafapana ke dumela gore ba tloga ba apara boruthu gobane go atonya ebile go tloga go ewa le lehlwa go seng re sa le gare re ke re kgatlhampana le lenanego la rena re ke ba kiba le lona ga jwalo re be re bolela ebile ke bontšhitse felo fa gore re na le pharela ye nngwe gape ye e le gore e re aparetse ka mo nageng ya Aforika Borwa diokobatso dinotagi tšeo e le gore di kopakopanya bana ba rena kudu bana ba e le gore e sa le bana ba bannyane bana ba ka bang ba mengwaga ye lesome go ya go mengwaga e masomepeditee ba e le gore ke gona ba sa tsenang mola stageng sela sa bo teenager ya bontši ba bona ba latlhegela ke taolo ba latlhegela ke lesedi ba latlhegela ke tsela mo le gore ba bangwe ba gona ba napile ba tlogela dikolo ba tswa dikolong jale go na le mafapha a ile gore a emelane le yona pharela ye re bona fa di-center tse dintšhi tse e le gore ke tsela di šomang ka bo drug addict center ba e le gore ba kgona go thuša ke di-rehab re bona gape re ba le di-disciplinary camp mo e le gore ba tšewa bona bana bao ba išiwa gona mo mafelong ao ba ile go dula dibeke tse pedi tse tharo bontši ba bona gomme re bona dipoelo di tloga dikgatlha mahlo bontši ba bona ge ba bua mola di-disciplinary camps bangwe ba re bua di-rehab ao e tloga e le batho ba kgatlhiša ba tloga ba boela ba bontšha gore ba ba le lesedi ka maphelo a bona jale bothata jo bogolo bo e le gore go nna ke taba e le gore e tloga e ntšutse kgopolong ke pharela go nna jale bothata ke gore mafapha a ke bolelang ka ona ke reng a gare a ta ka nageng ya Aforika Borwa ga se mafapha ao e le gore ke mafapha a mmušo ke mafapha a private mafapha a private gopolo gore sengwe le sengwe ka mola se dirwang ba šomiša ditseka go tšwa merabeng ya bona goba merabeng ya di-customer goba tsona di-client ba e le gore ba tliša bana ba bona gopola gore go patelwa mehlaga a sefelo fa go a jewa go apeiwa go rekiwa dihlare dino ka moka go lwantšhana le yona twatši ye re bolelang ka yona e re lebaneng le yona e leng drug addict go bana ba rena ba bannyane jale ke re go lena setšhaba ke re na re ka dira jwang gore mmušo o kgone o lemoga ona mafapha a maswa a e le gore a ata ka mo nageng ya Aforika Borwa ba itapiša ka mešo go fela go lwantšhana le pharela ye re lebaneng le yona na ke ntse e le gore mmušo e ka se dira na gobaneng mmušo o sa dire selo sa mohuta o goba e sa maatlafatse tsona di-campe tše bo di a disciplinary camp le tsona di rehab tse e le gore di gona ka nageng ya Aforika Borwa gobaneng mmušo o sa ba maatlafatse ya ba e le gore bana ba rena ga ba ya mafelong ao ga re sana ditseka tse e le gore ya dintšha e ba ntho e le gore e founder ke mmušo e no ba compulsory gobaneng mmušo o sa kgone go dira seo na wena motheletši o e bona jwang 0751329986 gopola gore nomoro ye ke nomoro ya WhatsApp o ngwala fela mo tlakaleng la rena la WhatsApp ra humana molaetsa wa gago ra o amogela e re ke fete ka mo papatsong re bua re tswela pele.

0: Sa Scotland FC sehlopha se bapalwang jwalo ke bona ka mane bo kama billiard e ka tsana le na knowledge musona knowledge musona ba molokolotse mhlakanono ka mono e maswemi a mabedi a mtswe mhlanong metsotso re ya hona tenga mane ho renga ya bo super me re tlo le kola papadi ena cricket ke di papadi tsa mopo le fatshe tsentse di tshwaretswe ka mane ka England ka mane ke re bona gona di tla sebetsa jwang Africa borwa ntse e sebetsa jwang monyetla o mokae ka mono le ne o rampita le bo khotso
1: Dumelang.
0: Khotso ne o gampeta.
1: O pitsang tsa stafet.
0: Monna tlo mo kalo kalo ke a ipotsa ntso pomotsi jwa ngwana mme me hatseleng yena.
1: Eh ngone so ho tla ile vitiro bana sa sane re dutse lapeng ha ira ka khutla hape go di nyona ena ka la di 21 ha e khona ngone so sa pomotsi ke betsa di tofu di ramintse.
0: He mara le tlo pomola bana di 21.
1: Ha e khona.
0: Ya ju ya hlile tsatse matsatsi ana pomola Maria ona hlile a mateletsana ka nnete o tla bo hopola le mosebetsing ontso le haiwa.
1: Ela he ha nna le papa ntse mo hopola fast tjena. Tse re tsosang tiu e bile di roba tsa ho seng ha khona ngwana so ha ona le tsho ka nna ke ba paditsa mo hopola fast ka tla khona nna mafumahadi. Ha ona le tholetsa tsa ho hopola mosebetsing.
0: Hey ke tlile go di bona hantle papadi tsena ma hantle di qala mona ho bo di group stage sem papadi tsa ketela ka ile bona ke bona ngwe tsala nako e ka ofela ne ke sa bone letho ke sa bone letho ngwana ha re ke no yena cricket he ho etsa lang ka Africa borwa hono jwale the Proteas T20 World Cup ka moka England ngwana so go re fe hanya le fela gona Africa borwa e se e funyeleditse mane ho letsena tsa di top 8 eno ka pa semi final ka pa wa e go re fe hantle mono e hlake tabeni ho gona itsa malwa
1: Stafete le mamedi ba 011 radio ke a le dumedisa hape tsatsing lena la kajeno ka fa tsatsing lena la osane Africa borwa e tla kena papading ya bona ya sekama gaolagang e leng semifinal kgatlhano le naga yane ya England ka mora gore Africa borwa e tle nne e tlhole tlhophasane sa ka fo naga yane ya Bangladesh mme tlhophasane sa Australia sa ba etsa mosebetsi o mogolo ga gono nakong eo Africa ba ne ba tlhola tlhophasane sa India gore ba tlhene ba fe Africa borwa monyetla wa gore ba tlhene ba ye ka bapaditsane tsa sekama gaolagang dibapading tsa mogope wa lefatshe tse bapalwang ka bolo ena e tshweu mehopeng ya lefatshe e mene ya o qetela Africa borwa e ithotse bapala papadi tsa magaolagang ka makgetlo a mane bapading tsena tsa mogope wa lefatshe e seng se o bontsha gore ka nnete tlhopha sena sa Africa borwa se batla se itiile ga kakang fela seo ba feeleng seo e leng gore ba se etsa ka dinako tsotlhe kore ba iphumana ba ya ka bana ka bapading tsa magaolagang mme ba tlhole bapading tseo tsa magaolagang kapa tsa seka magaolagang fela England eno re bapalang le yona ke yona England e rileng ra tlhola ka mane ka Cape Town bapading tsena tsa mohopo wa lefatshe bapading tsena tsa seka magaolagang ga ono tshwaretswe kwano ka Africa borwa o tsena tsa di-T20 mme ke a tshepa gore nalane e tla boela e iphethe gape ka ga re bone gore tlhopha sa Africa borwa se matla go le go kakang mothating wa jwale ga go le jwang o se tlhole o shebile goreng ke setlhopha se e leng gore ga se kgone gore se latlhegelwe ga bonolo ka gobane ba na le di-all rounder-a tse matla gagolo marazain kapa clue tryon ke ba bangwe ba di-bowler-a tse e leng gore Africa borwa e di sebedisa ka tsela e nepagetseng gagolo mmogo le morwetsana Nadine de Klerk mme jwale Africa borwa e iphumana e le ka bamane ka bapading tsena tsa seka magaolagang mme ba tseba go sane gore ba lokela go gapa papadi eno gore ba tlhene ba iphumane ba bapading tsane tsa magaolagang mo teng e bang ba ka gapa ba tla teana le tlhopha sena sa Australia tse e leng gore ba kene papading tsa magaolagang lekgetlho la borobedi nalaneng ena ya mogope wa lefatshe wa di-T20 Africa borwa ke yone e sokanye gapa mogope ona o tla opola lekgetlho la go qetela o gapuwe ke naga yane ya New Zealand eo re boneng gore le yona e tswile ka go di-group stage se ga ya gona le go fitlha ka bona ka go di-semifinals jwale ke yona le taba e kgolo go ntseng re shebe mothateng wa jwale gore ana maAfrika borwa a malala a laotswe go le bokae bakeng sa papadi yane ya gosane nako yane e fetileng stafete ne re na le gore ga re bua kwano re be re re ana Australia e tlo tlhola bomang papading tsena tsa magaolagang mme ka mogote ba diseng di fetile ka teng ga e sa le jwalo re ka nna ra fumana gore Africa borwa e ka nna gapa mogopona wa lefatshe ka ga Australia ena le di bapadi tseng chatse leng hore dintse di tlahanyane hanyane di tloela bapadi tsena tsa matchaba ile international play games jwale Africa Borwa yona ena le di bapadi tse tloetseng di international games tseo re tsebang hore ka mhlano matsatsi a bakena ba phamisa matsogo mang le mang o ya batshaba ka bua ka morwetsana Laura Fulfart ile mokoetlisi ka form captain wa Africa Borwa yo re tsebang hore ka mhlano matsatsi ha bapala o etsa mntu wa go tlhopha sa hae a se etelletseng pele se hlaba dirane mme le ena o phamisa letsoa ka go a tlhabe dirane re ka bo ka sewa ka dibapadi tse bileng teng go tlha mogope ona ga o no thewa wana wa di T20 World Cup dibapadi tsona le bo Magazine Cup ga ona mogope le o le mongwe a kileng a seke a bapala go ona mogopeng ena ya lefatshe e sale di T20 World Cup di ba teng ka mona ka papading tsena tsa Mafumahadi mme Africa Borwa e tlhokometse gore ka nnete ba tlhoka digalala ba tlhoka mekaobere ya ba ba goeletsa le morwetsana Shabnin Ishmael a baolang ka potlako ga o tlo ba thusa go eketsa ka mokgwa o ba baolang gantle ka teng mme morwetsana Shabnin Ishmael ka metlhano tsatsi ga a baola tlo a baolang ka yona ke tsela e ntle gagolo ka tsamayang ka lebelo le godimo gagolo mme di setisa dibeta ga gore di ka bapala gantle gagolo ka tlhakoreng le leng ga boele gape ra bitsa Danin van Niekerk e leng gore ke all rounder ya mongonte le ena re tsebang le ena gore papading tsena tsa di T20 ka gatlo fanta ka kwano ka Africa Borwa o di phethetse a bapetse gantle gagolo mo teng a gapileng the player of the match makgetlho a mabedi ka go fela mme jwale papading tsena tse fetseng tsa mogopo wa lefatshe tsentse di tswela pele ka mane ka nahenyane ya England re fumana gore ka nnete maAfrika Borwa ga a soka bana le bapadi empty gakalo mo kareng e tlhane ba sokotse mo na le mane ntle le bapadi ya bona ya pele e ba bapetseng kgatlhanong le Australia e leng papadi eo ba tlotsweng ka yona mme ka mora mono e sale ba ipapalela ga bonolo ebile ba tlhola ditlhopha ga bonolo re bone Africa Borwa kgato la pele ba na disa digantse ka godimo go 150 ka mona ka go di T20 World Cup mme ga tlanna ra bona kgato la pele ba tlhola tlhobasane sa India papading tsena tsa di T20 World Cup mme jale Africa Borwa papading tsena tsa bolo e tshweu e se tlotse India makgetlo a mane go kgetlo le leng fela la tlhopha sena sa India mme ra tshepa gore Africa Borwa tsatsinang la osane ba tlatlanne ba tswele pele ka papadi ena e ntle eo ba bileng le yona go tlha tournament ena e qala mme ke a tshepa mothating wa jwale ba tseba gore dintho dipedi fela tse emeng ka pele go bona ke papadi ya seka magaolagang le papadi ya magaolagang gore ba iphumane ba tla le mogope wa lefatshe kwano ka Africa Borwa mme tla ba taba e ntle gagolo ena stafet ka ga Africa Borwa e ntse soka e gapa mogope wa lefatshe go tlhale monsane sa 1991 go fitlhelela mothating wa jwale ka mona ka go di T20 tlhakoreng la basadi ka fola banna ona monyetla ke wa bona sena selemo ke a tshepa ga re lo feleletsa setlhopha se ya mogopeng wa lefatshe o lo wa feleletsa gore bao gape kgetlo lena o tlotla o gapuwe ke rona Africa Borwa ngwaneso
0: mo captain wa tlhopha sena sa na leng yena Volta Volvarat ka mo tlhalositseng ka teng a ngwana mme ka nnete ke nana ke monyetla o qetele ena gape mogope wa lefatshe gale ka nnete a koloba le tlhopha sena sa naga ka di-century tse ngata-ngata tseo a ntseng a di tlaba mono ke se ke re fela a sekampa ba David Miller ngwaneso
1: Hai e tloba e mong e ta ke a tshepa ha ha no rata gore e be e mong wa di bapadi tseleng hore di ya mo hopenya lefatshe o gutla a sena letho magetlo getlo ke a tshepa getlo lena o tla tsa bonnete ba hore hona le seo a sietsang se tlisang phetuo bakeng sa setlhopha sena sa gabo fela ntho e botlhokwa a tshwanetseng a etse ke gore a leke o bua le dibapadi mmogo le yena gore ba lokela go bapala ka tsela e jwang gobane e bang ba kanka mentality ka foo tsela e ba bapalang ka yona ga ona mang ka fomang a ka banang a ema ka pola Africa Borwa e bapalang jalo ka ga Laura Fulfart a bapala ka teng re bone le Tabrin Brits a tlhaba century ya gae kgetlho la pele ka mona ka go di T20 World Cup e sense o bontsha gore ka nnete maikutlo a bona a godimo ga kakang ka gore ba na le monyetla o mogolo gore ba ka tla nna ba gapa papadi tsena tse tlang Laura Fulfart ka dilemo ka nnete o santsane a batla a le motšhanyana le ga a fitlhile di-World Cup-ong tse ngata o qadile a bapala ka dilemo tse 16 setlhopheng sa naga ke yone e mo fileng nyetwa go bapala di-World Cup tse ngata ga kana-kana fela ntho a santseng a tlhokomele ke gore setlhopha se wa se tshwere mothating wa jwale ke a tshepa ona ke mogopo wa lefatshe wa bona wa kgetlo la go qetela nka balela fela ba mmalwa stafets Magazine Cup re bone dilemo ga di sa mo dumelela gore a ka bola di-overa tse ngata re bua ka ena ka mona Danin van Niekerk Ishmael Shabnin Ishmael a latuweng a sa beile meja fatshe re bua ka dibapadi tshwanang le bo Tlue Tryon o na le di-caps tse 100 bakeng sa setlhopha e sense o bontsha gore ke ka makgetlho a makae a ntse a emela setlhopha a ya bonka kaka re tsebile papadi ena cricket ya Mafumahadi a ya bonka kaka a sense a bapala mme dibapadi tse kareng dinyane di ntse di tla hanyane-hanyane ke wena ka mona Nonkululeko Lefty Molaba a na ke di ka tsilahela tsoro tsa masinga mabedi a fitileng re bua ka dibapadi tshwanang le wena ka mona sina lo jafta yo re bonile na gore ka nnete mohopeng ona wa lefatshe ha so ka ana a bana le tshutshumetso e kalo mme motho a ipotsa gore ana sina lo ka mogo a betang ka yona ele wicket keeper empa a beta ka tlasa diwa petitiona le bo Clue Tryon Magazine Cup ha ona mohlang totlo motho sa hanyane re ke re fe mogwetsana a munyane dilemong e leng ka gabo miso munyetla ka mona ka ba pentana tsa mohopo wa lefatshe ka pa re tlo emela gore aba a bie mija fatshe ebe hona re fang ka gabo miso marapo yana ka mona reina ka ke sa pedisele mo re bone le na gore ebang re ka se fana ko se ka gona wa pala papadi ya sona hantle ha holo ha holo jwang a kena e leng gore maemo ha me ka tlasa gatello e kalo ona ke sona se tlhopa se ne mmatla ka ho fitisisa so Africa borwa e ka banang le sona bakeng sa hore ba ka hapa papadi tsena tsa mohopo wa lefatshe mme sense ke lakaletsa le Sune Lace e ka ha ka fumana fomo ya hae ha ho le jwang papadi tsena tse pedi tsa ho qetela hobane re a tseba hore ebang Sune Lace ya bapala hantle Africa borwa e na le tiisetso ya hore e ka bapala hantle ebang Sune Lace a ka bapala hantle ngwaneso
0: hai ngwana mme jwale ha bua ka mokgwe ka tlhopha sena sa the Proteas se sena sa bomme gorena ke sona se matla ha ke tsebe ngwaneso ha ka ra gotlana morao hanyane nne re na le sona tlhopha se matla ga bolo ka letlhakolo la banna ka nako tsana tsa bo Hansi Kroenke bo Lance Clues na Alan Donald bo Andrew Hudson nka bala ba mmalwa fela Jonty Rhodes ka nnete go ne ntse o le thata lona mono tlhopha seno o se gape mogopi wa lefatshe
1: Stafete va provenzana tsa mhope wa lefatshe di na le tsela ya teng ya gore o di gapa ka tsela e jwang ka metlha le matsatsi re tla dula re etse gore di-bowlera ke tsona tseo gapelang di-tournament di-bettera di o gapela dipapadi mme ga ya komana ka mogopeng wa lefatshe mo o lokelang gore o tlhone o tsetele teng ke di-bowlereng tsa gago tse tlongkela di-wicket tse tse leshome papading efe kapo efe mme ebang taba eo e ka etsagala ga ona gore setlhopha se ka iphumana se latlhegetswe mme ga re thula re shebe ka mokgwa ke buang ka setlhopha se maatla ka teng re bua ka setlhopha se maatla ga sena le dibapadi tse kgonang go baola ka tsela e nepagetseng bakeng sa Africa borwa mothating wa jwale o thula go sheba le ditlhopha tse fetileng ga re bapisa setlhopha sena sa mafumagadi o fumana gore dibola ka tsa bona di kgona go nka diwikete ka nako tse nepagetseng mme ga o thola shaba diope tse tshwanang le bo ena ka mona lefty nonkolole kwa molaba o ifumana a le ka gara dibapadi tse tlhano tse nkang diwikete ka gafetsa-gafetsa ka mona ka go di-ICC T20 World Rankings mme e bang a le teng ka go setlhopha e sense o fa monyetla gore yaneng o tlo kgona go nka diwikete ka tlhakokgonela go beta teng ke nnete go beta go etsa gore o bene le digane tse ngata botong fela e bang o ka etsa digane tse ngata tse sa tlositwa tse tlositwa gore dibolaga di tshireletse ga ona mo setlhopha se ka yang teng lebaka le etsang gore Africa borwa le mothating wa jole ka tlhakokgonela banna ha so ka e hapa le mohopi wa lefatshe o le mong ke lebaka la gobane ga bana dibolaga tse tiileng ka nako tse nepagetseng o tla fumana Africa borwa e na le bolaga e le nngwe fela o ka re motlhomong ke ena bapalang gantle ka nako eno re ka bua ka Dale Steyn a dutseng dilemo tse leshome e le sebapadi se ka godimodimo ka mane ka go di-test rankings mme nakong eno o ne o kgona go bona gore Africa borwa e ne ketela selemo e le yona ba ntseng ba gapa di-test championship tsena tse seng di bitswa tsatsing lena la kajeno fela ka mona ka go di-ODI ka go di-T20 ne ba sena sona setlhopha se nang le maatla a gore se ka tla nna sa gapa tournament efe kapo efe ka ha bane ba tshepile Dale Steyn fela mme o gaswa fa mothating wa jwale re na le bokagiso rabada Longin Gidi ba kgoneng go thusa go hapa test championship ka mona ka tlhakokgweng la banna bo Kashaf Maharaji bo wena ka mona Dane Pitt ba neng ba bapala nakong yane e fetileng ke bona bo kgonang gore yaneng o kgona go bona phapano ya gore Africa borwa gore e hape e tlhoka dibowlera papadi efe kapo efe ya cricket gore o hape re tlhoka dibowlera tse nkang diwikete ka dinako tsotlhe e seng fela dibowlera tse tlang go nka diwikete motlhang koo dibetaga di bapalang ka tsela e fosagetseng stafetse
0: o konfetise tabeng ke ena gore na naga ha e hapa lotho kapa mokapiteni wa naga a hapa lotho ngwana mme ba monyetleng o mokae wa gore ba tle ba gape papadi
1: lotho e bapala kagolo e golo gagolo ka mona ka papading ena ya cricket stafetse lebaka ko obane e bang o hapa lotho o lokela o shebe maemo o leng gore o bapala kgatlhano le ona o lokela o shebe botlhwa bo e leng gore o bapala go bona o lokela o shebe maemo a legodimo gore a eme jwang ga re tie motlhala e bang papadi e bapalelwa lebaleng le e leng gore re reke lebala le flat jwang kapa jwang e bang o gapa lotho o batla o sebedisa lebala leno le ntseng le metsi le benyang gore o tlhone o tlabe digane tse ngata ka mokgwa o ka kgonang ka teng mme ga o ka bapala lebaleng le e leng gore ga se lebala le flat gagolo e bang o gapa lotho o tla lokela go tlhone o baole pele bakeng sa gore o lematse lebala lena nakong eo wena o tlang o tlo beta e be se e le gore ke lebala le seng le utlwile botlhoko mme le dibolo se di tla ka monyebe o mokhutshwanyane gagolo taba ya bobedi ke maemo a legodimo ka metlha le matsatsi e bang maemo a legodimo letsatsi le sa tšhaba taba ena e sebetsa di bola ga haholo le ba ka kubani bolo ha e o tloke mochiso le bo tlo ha bo tloke ke mochiso e leng letsatsi e leng pitch pitch ya sa fumana letsatsi le ne pa hetseng mme ho kwaetse e fa di bola ga monyetlo o moholo gore di bola tsa bona di tlo swinga ka tsela e ne pa hetseng ka 2.8 le fatshe ka ba ka la hore letsatsi ha le a tshaba mme taba ena e bang bola ga e ka e bang mo captain a hapa lotho o tla tlhanne a kgetha gore a bet a bola pele e bang ho kwaetse maru ka dinako tsohle e bang maru a kwaetse sebedisa di bola ga tsa hao di tlo gona ho

0: qetela di wicket mme o qetela stafetse e bang o nka o hapa lotho o na le lenane la o ya neng dibapadi e ba bantse le shumetsa go qetela ke sehlopha sefeng se hapileng ana ke sehlopha se hapileng se lelekisa ke sehlopha se hapileng se beya di totally pele mme taba yeno le yona ba e kenyelletsa ka hare go qeto e wenkang gore e papadi tse pedi tse kafo tse hlano tsa go qetela sehlopha se betang pele ke sona se hapang ka mantswe mang lebala lena le a re le shebile e ka leka re thusa ka tlhakolong la go baola fela re tlhokometse gore dipapading tsa go qetela go etsaetse dintho tsena tse e leng gore re ne re sa di lebelela mme o nka taba tseo tse tharo o di kenya ka gare go mokapteni mme mokapteni ba botlhale pele ba ya kamane ka golotho ba kopana le bakwetlisi ba bona ba dule fatshe le ditsebi le di-analyst ba kgone go ba fa gore e bang o hapa lotho ke taba e o tla etsa ja gore o tlhonne o bete pele kapa o baole pele mme stafese ntho ya botlhokwa e nngwe gagolo ke gore nako tse dingwe thosi e nngwe ke thoso e nepagetseng gore o ka latlha nna wa e latlhegelwa ka mantswe a mang e bang o bona gantle gore motlhomong maru a ntse ba teng a tsamaya a ba teng a tsamaya qeto ga o tsebo tlweng ka e nepagetseng kafo e fosagetseng jwale ntho ya botlhokwa ke gore o tlhonne o dumelele gore ai e bang ke latlhetswe ke lotho ntho ngwe leng gore bangreng ke yetse e bang ba re ke bete pele ke tla beta pele e bang ba re ke lelekise ke tla lelekisa taba e botlhoko ka o lelekisa stafetse ke gobane Dakof Lewis 10 Mefort eo bea ka tlisa gatelelo gore ka mora overa e nngwe le nngwe o lokela o bo selo di-over rentse o bo so o lahletse ke wicket tse kana e bang di sa lahlehelwa o bo so nkile di gane tse kana mme e bang o le tsa gatello ya Dakof Lewis 10 Mefort ha ka mihla o phamisa mahlosha ba skobo tu bona hore ke morao ka di gane tse le 10 taba eno e etsa gatello o le ka o le lisa di gane tse no ba Dakof Lewis 10 Mefort bolong e nngwe le nngwe di gane di a eketseya mme bang o sitwa le tshwara di gane tse o ka fogan rate o ya Dakof Lewis 10 Mefort o itsona le ka tsa gatello o etsa ditshwetso tse fosahetseng ke yona ntho e leng gore dibapadi tse ngata di a e sheba le yona gore ana ke tlo gona go lelekisa Dakof Stan Lewis Mefort na mme setlhopha seo ke bapanang le sona ga se setlhopha se nang le dibaolaga tse kotsi ga gore tsala mmogo le a re qetela makeno ke yona ntho tsa botlhokwa tseo e leng gore mang le mang ga gapa lotho o a di sheba tseo stafetse
1: a re bue mona he o tlhalositse gantle gore motlho o tla bo le motle o benya mme le gapa lotho ga le gapa lotho sentse e leng ka monyetla wona bone gore letle lebeto wa e tsala o ntse o nkile decision tse jalo ngwana dikomiki di fetiwa le otlowe ntse le gapile lotho gantle jalo
0: Hwa e pahala stafetse gore o ntse o gapile lotho jalo o iphumana o latlhegelwa ke papadi o tla gopola gore lotho yona e thusa fela etong eo re nkang mme foromo ya setlhopha kafo ya dibapadi ga e laolwe ke gore mang o gapile lotho o ka iphumana gore setlhopha sa moreki sona se gapa lotho fela dibapadi tsona ga se dibapadi tse kgonang gore di ka tla nna tsa nka papadi tsa isa gatong e latelang ka mantswe mang ga ba latlhelwa ke dikete tsa bona kafo ba fana ka dikete tsa bona ga bonolo mme taba ena re ntse re gapile lotho re bone gantle gore ka nnete e ba nne re sa latlhegelwa ke dikete tsa rona ka tsela e bonolo ne re lokela ebe re beile di tse ngata ka go fetisisa ka mona ka gare go boto ke ka lebaka lena o tla utlwa gore ka morago go dipuisano ka morago go papadi papadi tsena dipuisano tsa ba teng ka morago go papadi e bang ba botsa mokapteni gore a na o thabile keng digane tse o di beileng mono o tla o tsebisa gore ga e ke dumela gore re ga e letse ke digane tse 50 gore re tlenne re fe setlhopha se tlang go beta tsietsi ya gore ba ka lelekisa sekoro mme gangata e bang a tsho jalo o tshwanetse go bona gore ka nnete ga ba bapala ka tsela eo ba neng ba lebeleletse ka teng mme nako tse dingwe o tla tshwara ai ka nnete ga re a tloa re baotse mo re neng re lokela go baola teng gobaneng taba e nngwe ke ya gore dibaolaga tsa gago e bang di sa baole ka tsela e nepagetseng le go gapile lotho bolo e na le monyetla gore e swinye e bang di sa baole di-in swinger di-out swinger ba sebedisa di-cutter ka for di-slower ball le ka for tsona di-yorker taba ena e sense e o beya ka mosing wa gore rona ne re shebile gore e tla re ga o kena o tla baola di-outswinger ka for di-in swinger fela wena ga o sebedise maemo a le godimo o sebedisa dibolo tse tlang ka monyebe mme wa sebedisa bolo e tlang ka monyebe e le gore bolo ga e bona ga le gantle o tshwanetse o ipeya ka mosing wa gore sebapadi ga se e otla se tlo e otla e be 6 mme taba ena sense e beya setlhopha sa gago ka mosing le ga e le gore ba gapile lotho fela diqeto tseo re di etsang ka gare go lebala ke tse dingwe tsa dintho tse etsang gore re latlhegelwe ke dipapadi mme taba ya botlhokwa stafetse ke gore ka mona ka papadi ya cricket di-cash ke tsona tse o gapelang papadi ka dinako tsotlhe nako tse dingwe o fumana gore ka nnete dibolo ba di otla di ya moyeng di-fielder ga di tswela go kapa dibolo ka tsela e nepagetseng e be ba dropa di-cash mme ga ona sebapadi se thabang ga se beta jalo ka ga cash e thopi gobane o mo fa monyetla wa gore a lokise phoso eo ya hae a entseng re bone magazine cup papading ya hae gatlhana le England le India a tropiwa makgatlho a mabedi mme a tswela pele go tlhaba dirane tse 81 go tlhaba dibolong tse 43.

ha ke itse jalo e tsaetse jwang fa o ntate huma sekela bathong ashe ba mo kgaotsa botlhoko fao ba mo kgaotsa botlhoko ka nnete ne ke sa e batle jalo ne ke ipotsa gore re tlatla re twantsa re utlwe re utlwe re tsamatsama jwa fao fela ba mo kgaotsa botlhoko man ga e tsamaye jalo ga e tsamaye jalo ach ya se yone eo ach ach ach Ergo fentu monate yakasi yantuli ukubinya nyazenzela nje.

thabela khunwana ra ditlhaku thabisa dihoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke theo salamangwa tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse motswala moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa ko ena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go tlhomela dipako rutibella ditie report 40 sana le se rebela haratsi.